0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: 87.5. 1, 2, 3. Wait, is this a song with the drums? I'm at

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa wonderful morning. Wonderful morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Republika ko! Republika mo! Republika natin!
1: Republika ni Juan!
2: Sa 87.5! 87.5!
1: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw!
1: Pula at Bughaw!
2: At nagniningning ng mga bituin at araw!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service!
3: Presidential Broadcast Service!
1: Your station!
2: Your pride!
1: 87.5!
2: Ang Republika!
1: Republika!
2: Republika ni Juan!
1: 87.5
2: Republika ni Juan.
4: Epteka, ano meron sa kisame?
5: Huh?
4: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
6: A wonderful morning.
4: Wonderful morning
2: sa Republika ni Juan.

0: Rubrika ni Wan.
1: Wan. Kaalaman.
2: Kaalaman.
0: Noong July 6, 1892, dinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyariang sandata ng isang bayan.
1: Wan, kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
1: Wan, kaalaman.
3: Wan Balita mula sa Republika ni Wan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Wan Balita. Wan Balita.
4: Apat na bagong fault zones ang nadiskubre ng mga researchers ng UP, Diliman at Taiwan. Ayon sa report ng Philippine Star, ang mga ito ay nag-branch out mula sa main Philippine fault zone. Pinag-aaralan pa nila kung saan nagtatapos ito sa Northwest Luzon. Dagdag nila, mga fault branches na ito ay isang undersea fault na maaaring matukoy kung saan nagmumula ang mga lindol at tsunami. Importante ang discovery na ito dahil mas maiintindihan nila ang paggalaw ng lupa at pag-improve sa hazard assessment at earthquake preparedness ng bansa. Sa ibang balita, nagpaabot ng pagbati si Makulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Filipina tennis sensation Alex Ayala sa pagkakapanalo nito sa third round ng 2026 Wimbledon Championships. Ani Pangulong Marcos Jr., she's really world class at she's terrific. Dagdag ng Pangulo, noong unang beses pa lang, alam na niya na marami pa itong tagumpay na masusungkit. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita. Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika. Keep
0: Juan. Republika. Juan.
14: Wonderful morning.
10: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
14: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
10: Republika ni Juan.

0: apektadong lugar ay ang nasa Batangas, Camarines Sur at Isabela. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: One request.
1: One request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan
0: request.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
6: 87.5.
4: Ang republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Ito na ang request mo, Juan.
6: One
8: request.

0: 87.5.
1: República
0: ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Juan.
4: Kaalaman.
5: Noong July 6, 1892, dinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyariang sandata ng isang bayan.
3: Juan, kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
3: Juan, kaalaman.
5: May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Meron tayong ulat sa RP1. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatitiyak niya na handa ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na palakasin ang paghahanda bago pa man tumama ang malakas na bagyo sa bansa. Una nang kumilos ang Philippine National Police o PNP na mahigpit na nakikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense o OCD bilang bahagi ng paghahanda sa inaasahang Super Typhoon Bavi. Ayon kay PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Natates Jr., layunin ang hakbang na matukoy ang mga lugar na posible maapektuhan ng superbagyo para matulungan ng pulisya ang mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng safety measures sa mga residente. Target nilang makamit ang zero casualty sa bagyo kaya't ilalatag nila sa PNP ang disaster response protocols para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng lahat, lalo na ang mga nasa mababang lugar at malapit sa baybayin dagat. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika.
10: Republika
0: ni Juan.
11: Hype up your pananghalian
0: with our
11: Poppin' Dugdugan to the rhythm of your music
0: or music
11: and the music of every Juan.

0: music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republikaniwan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: Tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high. High. Pop. Pop. Goes the world. Goes the world. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
6: Muling nagpaalala ang Quezon City LGU na ugaliing magsuot ng face mask kung may sintomas ng ubo para sa tamang respiratory hygiene. Ito'y kasunod ng muling pagsipa ng COVID-19 sa lungsod. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, umabot sa 146 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa QC ngayon. Katumbas ito ng 265% na pagtaas sa loob ng 3 linggo. Tumaas din ang bilang ng kumpirmadong kaso mula 23 noong May 21 to June 10 sa 84 cases mula June 11 hanggang July 1. Nangunguna ang District 4 sa may pinakamaraming kaso at sinundan ito ng District 1. Dahil sa pangyayaring ito, hinihikayat ng Quezon City ang publiko na nakakaranas ng sintomas ng ubo at sipon na agad makipagkonsulta sa pinakamalapit na health center. Pinaigting naman ng PNP ang kampanya nila laban sa illegal na pangingisda sa buong bansa. Ito'y matapos nilang maaresto ang 29 na individual sa magkahiwalay na operasyon kung saan nasabat nila ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng mga kagamitan. Kabilang sa mga lugar na kinasa ang operasyon ay sa Daan Bantayan sa Cebu, Urion sa Bataan, Concepcion sa Iloilo at sa Zamboanga City. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
7: Hello, party people! Put your hands up in the air and sing now with me! Yeah,

0: ang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. One. Kaalaman. Kaalaman. Noong July 6, 1892, dinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyariang sandata ng isang bayan. 1. Kaalaman.
1: Dapat alam mo yan.
0: 1. Kaalaman. Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
2: Uh-huh.
0: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
2: Huh.
0: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Mula sa Republika.

0: ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
4: Formal na magbubukas bilang impeachment court ang Senado ngayong araw. Ulit ng GMA, magpupulong sila mamayang alas 2 ng hapon kung saan inaasahang magpapresenta ang House Prosecutors ng Articles of Impeachment habang inaasahang i-enter ng legal team ni Vice Presidente Sara Duterte ang appearance before the court. Inaasahan rin itatatag ng mga senador ang mga tuntunin at schedule ng paglilitis kabilang mga itinakdang deadline para sa pagsumite ng mga pleadings at presentation of evidence. Inaasahang papasok ng parang Super Typhoon Bavi sa Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga, huling namataan 2,355 kilometers east ng southeastern Luzon at gumagalaw 15 kilometers per hour west-northwest papuntang Par. Sa ngayon, sabi ng PAGASA, mababa ang chance nitong mag-landfall at maaaring dumaan ng Batanes bago tumungo ng Taiwan. Samantala, may ridge of high pressure area sa extreme north ng Luzon na maaaring magdala ng mainit na panahon. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
0: One Balita.
2: Sa 87.5.

This is 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: narinig ng ating republika.
1: 87.5.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
1: 1-2-3.
3: 1-2-3.
2: Music for you and me.
1: Sa 87.5,
2: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
1: 87.5.
8: Republika.
6: 87.5.
9: Republika
8: ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
8: with more music.
1: Your music.
8: Music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
8: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
8: Juan 2-3.
1: Sa 87.5
7: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyarihang sandata ng isang bayan. 1. Kaalaman.
1: Dapat alam mo yan.
0: 1. Kaalaman.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.

0: Dinala sa Cap Grames si Senator Rodante Marcoleta matapos maaresto para sa kasong plunder. Ulat ng GMA kaugnay ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donation noong kongresista siya. Ayon sa abogado niya, sumuko ang kanyang kliyente. Dadalhin siya sa CIDG office para sa booking process. Pumunta siya sa Sandigan Bayan kaninang umaga para sa kanyang motion to quash pero tinanggihan ng 3rd Division ang kanyang motion at inisyu ang arrest warrant. Sinabi naman ng senador, in-anticipate na niya ang pag-issue ng arrest warrant at nagpahayag ng kahandaang harapin ito. Tumaas ang kaso ng COVID sa Quezon City ulit na Pinay ayon sa Epidemiology and Surveillance Division. Pinaiting na ang case monitoring at disease surveillance. Sinabi nitong 265.2% ang taas ng mga kaso matapos umabot ng 84 mula June 11 to July 1 at tumaas ng 23 mula May 21 at June 10. 146 ang confirmed cases sa ngayon. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Ito ang ating republika.
1: Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Taas noon ating angkinin.
4: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
5: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
8: Everyone.
9: 87.5.
8: 87.5.
9: Republika.
7: 87.5.
10: Republika ni Juan.
4: Pit-pit ang isang gitara.
0: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
4: Habang nakatambay sa kanto
0: at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila.
4: Papunta sa tagpuan ng masa.
0: Dito sa ating tambayan.
4: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
4: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
1: Huh?
0: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
2: Uh-huh.
0: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman. Noong July 6, 1892, tinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyarihang sandata ng isang bayan. Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Arestado na rin ang dalawa pang akusado kaugnay ng plunder case ni Senator Marcoleta. Ulat ng Inquirer, inaresto ng PNP si dating mambabatas Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Inanunsyo ito ni DILG Secretary John Vic Remulla na naaresto ang dalawa sa isang coffee shop sa Quezon City. Dinala sila sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Ulat ng RP1, dinala na sila sa CIDG NCR sa Camp Crame para sa booking process. Nagbukas muli ang San Jose National High School sa Tacloban City matapos ang trahedya ng pamamaril noong June 22. Ulat ng Inquirer, hindi pa magre-resume ang regular lessons. Sa halip, tampok sa muling pagbukas ng eskwela ang mga psychosocial activities para matulungan ang mga mag-aaral na makarecover sa trauma. Mas mahigpit ang seguridad at may metal detectors sa walkthrough, bag inspections at police presence. Meron ding 16 na CCTVs. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
0: Sa 87.5. Ang tinig ng ating Republika. 87.5.
1: Republika
0: ni Juan.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
11: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
9: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You are the dancing queen. 87.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock
6: on the time machine.
0: Sa Republika.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Republika.
3: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
6: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
1: ni Juan.
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
7: Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Naka-high alert ng DSWD bago dumating ang Super Typhoon Bavi sa labas ng PAR. Ulit ng RP1, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakamonitor na ang kanilang disaster response units sa posibleng epekto ng bagyo sa mga rehiyon. Hinanda na rin ang pre-positioned relief goods para sa mabilis na distribution sa mga lugar na maaapektuhan. Higit 4.7 million family food packs ang naka-standby sa buong bansa. Kasama na rin ang ready-to-eat food at non-food items. Tiniyak ng Assistant Secretary na handa na ang mga regional disaster centers para sa 24/7 operation habang may banta na sakuna. Samantala, iniutos na ng Pangulo ang mga government agencies na magpatupad ng preemptive measures pati evacuations sa high-risk areas habang papalapit ang super typhoon. Ulit ng PNA, inutusan na ng Pangulo ang NDRRMC at government agencies na i-activate ang whole-of-government response bago dumating ang bagyo. Ako si Grace para sa One Balita.
7: One Balita.
2: One Balita.
7: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinini.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
7: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
7: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
7: Music for everyone.
0: Everyone.
7: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

ng ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.

0: 97.5 Republican One. Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam niyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo? Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman naging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagharap sa mga kalamidad. Pero hindi sila nag-iisa. Sa pamamagitan ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, mas mabilis at mas maigting ang paghahanda sa sakuna at ang pagresponde sa mga biktima. Dahil yan sa pagtutulungan ng 11 bansang kasapi ng ASEAN. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republica ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republica ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit. Huh? Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore. Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman, kaalaman. Noong July 6, 1892, dinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyariang sandata ng isang bayan. Juan, kaalaman.
6: Dapat alam mo yan.
5: Juan, kaalaman.
4: Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan.
7: Music of the past.
4: On the Time Machine.
7: Dance.
4: Republika ni Juan. The Time Machine.
8: The Time Machine.
7: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
0: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
12: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
14: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
7: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5.
4: 87.5.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw, tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
6: ng Pula at Bughaw.
7: Pula at Bughaw.
6: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
8: Your pride.
2: 87.5.
6: Ang Republika.
2: Republika.
6: Republika ni Juan.
2: 87.5.
6: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
9: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
9: Wonderful tonight.
10: Wonderful, wonderful tonight.
9: Sa 87.5.

0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin.
6: Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
3: kultura.
6: Kultura ni Juan.
7: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
8: Wonderful tonight.
9: Wonderful tonight.
8: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
8: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
9: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful.
9: Wonderful tonight.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

Ako si Juan, at ito ang ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang tinig ng ating Republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang Republika po.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
4: Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
7: your pride.
4: 87.5.
7: Ang Republika.
4: Republika.
7: Republika ni Juan.
4: 87.5.
7: Republika ni Juan.
9: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
9: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan.
6: Juan.
5: Kaalaman.
6: Kaalaman.
4: Noong July 6, 1892, dinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyariang sandata ng isang bayan.
5: Juan, kaalaman!
7: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
1: May quiz bukas?
7: Huh?
1: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi.
4: Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
8: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
9: Wonderful tonight.
8: Wonderful tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: at ang ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika,
4: ng pula at bugaw,
0: pula at bugaw,
4: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
5: your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
1: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: malaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
1: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino.
6: Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo.
6: Ang boses
0: ng ating republika.
6: Republika.
0: Sa 87.5.
8: Republika ni Juan.
6: Republika ni Juan.
9: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
6: Dahil tayo mga Pilipino,
0: likas na mga aawit at musikero. Kaya para sa musika ni Juan, Matic, dito na yan sa Juan Republic.
6: Juan Republic.
10: Our music.
11: Our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.